0: Iju, wak, iju. Wak, ka ima pasapong, wak. Wak, tak, bita kay mang kamur ka, bita kur ka tamur hari kay. Mus, ko iju kausa iju kay ima tak, tak, tal kay achachin kay. Hasta kay mus, ko iju ari kay mus, ko iju karha kay inyu kausa iju. Mus, ko iju puni kakushkan kay zanchuk, yan. Hasta larwaras kak ari. Jai ju. Hasta tatay, tatay ninyo. Tata Santiago hasta kalpangari, hasta ella panga kaiman chayamuska hasta. Tata Santiago yurak kawayu pichakunan kaiman chamurka hasta larwachis jaka. Hasta alas pajuchanta kunan hasta pampa yangi. Pero kunan pegua aguanta kashkangri. Julia.
1: Sisa. Sisa. Y pipan yoja. Y luk mamala. Aguaba. Sambo. Sambito.
0: Guavitay. Guavitay. Are. Are. Hasta. Can Santiago guaban canti. Tata Santiago. Ispadanta. Maki keman churasunki. Musuk Yunas, Musuk Sunkuyu, Musuk Karis, Kay Hatata, Hatata, Chakrambah, Kusichanambah,
1: Paximas, Malkus, Kay Musuk Harisito, Musuk Yuna,
0: Kay Musuk, Musuk Tika Sambo, Sambo, Sambo, Kay Musuk Yuna Kanki, Musuk Sonko, Mosok yuyay, mauka chinkanga, chinkanga, noka wanyusa, noka wan mauka chinkanga, wanyunga, kan sambo, edukaska, karya chiska, kausa chiska hiki, wakay wawa, kusi imanta wakay wawa, Mosorinti mucho muchan sambo. Mosorinti sambo campesinos pa sambo.
2: Radio Pío 12.

0: Marat aka Macaka Mara.
1: Au ya yala urakina hakiri hila tanaka kuya ganaka. Hicha patunka mayani uro sarakani junio paksina. Katoka pahayaniwa Macaka Mara. Macaka Mara apanispan sumahakabi. Ranchuna kilina kataki. Hoya mankana irnakasirina katakisa. Yapumpu iwampi akasirina kataki. Hanutipante unisinya kumisinyasa. Takenisa irnakapanyani respeto daipina akasinya. Hanutipante nyankacha seminaka. Pachamamana uyuasita. Wika tatana uwanakapkama. Mawila kiptanwa. Ukata hani utipanti unyesinya iskatasinya nyankatasinya shoyasinyasa. Radio Pio 12 arunta nipangwa hayalta nipakiraktamwa peskawaranka peskapatakani kimsatunka pusini marakatokasira. Hayalya hilatanaka kulyakanaka.